0: Lim Radio.
1: Get to me waka nga deng nga deng. Hey, ta go through this me taka nga deng nga deng. Get to